0: Onyuma bintu byange.
1: Okay, yes, mbera bwe tamano kuchena mwana kwa umuza mwana chena mutana kwa umuza tan radio mwede yomo tuwa ulijo. Makumebili mwenye soke zara usaziri sbiri za machia gare wa bintu byange. Pamita Lydia Jasmine kwa gama so kubanga atambu se kitu.
2: Naba wanuka Lydia.
1: Wanje?
2: Ye naba wanuka
0: Uligino.
2: Lydia.
0: Uligino nem.
2: Yeah. Saba.
1: Adentu wakuni na kaibe baka ita saba saliza.
0: Pizza jagenda okudda mugwe nga akaboksi kabi kola koda.
2: Kulungi nyo tosola kubango ina mabandi nga akaboksi wekali.
1: Wanji mama.
2: Tosola kubango oline bandi nga akaboksi kajja kujja mu bwavu.
0: Bakufunye bufune zigirasi ya juice otule mu ntebe.
2: Ozanye.
0: Zanya akaboksi.
2: Just onyiga star.
1: Aha.
2: Biri. Aha. Mutan. Hash. Nolonda ko mulodi ali ku namba 3. Ne yakuletera box. Kuva kamu biri satu nenya kuolonde namba jo ulida jo simi omtimango je gusimye omusimbi gwobo olonze gwonna gwolonze bagukutira ko kati mubuddo obwo gwanguli demu kabaka atusedda ku mobile money yo
1: yes
2: era bwoteka mu pin code yo nga bakugaba tusalako jasi 12 zokka.
0: Mchala ni wako sabi mtu wako zi wako mga ninda madachi kasatu.
2: Zanya
0: aka boxi ugendole tibi.
2: Nosugulo vanga agenzo kushoping.
0: Bulunji nyo.
2: So kazanye kati. Joko moku zanya mirundi ya minji.
1: Nobu
2: wangu zugena kubela unji. So zanya aka boxi katuwe wangu lila kasente kumachaku no. Munango hizo kero kuwangula. Nogamba haulu na kuluawe deda.
3: Aka boxi, aka boxi.
0: Katuanda wangi.
3: Ogambo tese Uganda ngo sisinko noyo gwogendo okuloga musabo
1: mwe guddeko
0: no ogambo lite obancho kenzinze netole
1: mpazo
0: obo sokenze nzili sagala ndaboy
1: baba
0: ogoga ako nenga nyawo ato wagenze muloga
1: otambulida
0: mukuru
1: baba naga kiza tubile ko nyaba sawo bechinasi bambi nga mayembe go gawedde mwa manyo genze wa munno kugenda mwogere walu mulade yazenga baba gayina nawe gakulemyo kwana no gana ugakangede mwe buze ko
0: yoko lifalo
1: tukutumede ko nyabo sawo bechinasi singa byadala gwakako gabadde ga health center kati wagenze kuli faru
0: baba
1: wese mutata
3: ogambo tyo mwana omwala ngo mulenzi ogenda omufunza mpola mpola wachani kila kulugoye rumu kati waliwe ngo ya abiri
1: ufumbirwa
3: loleta teruda yo umuti kujude kongo yezo
1: oh baba
3: baba
1: botambuli dao
3: mkuru
1: okay naga kiza tubira ko nyama saja ngali au sigaro likusaliza
4: Chichicho ulifatu wena bide. Mumia kabili mwe tane ja radio wudu. Katikube simu. Otubuli ya programu za singo kunyu miranga. Bapulizenta. Obunyo medo. Wamuna obusanyo bota inza kwena bida. Mumia kabili mwe tane ja radio wudu. Cholifatu wena bide. Mumia kabili mwe tane ja radio wudu. Radio yomu tuwa wudu.
3: Ochekade.
1: Katibu wena nechiundu wa batu wakaba wachijawa.
3: I'm going to go to the house.
2: Okay, abana bali mtimu serukera waluwa mkuru wa mwita seche wali majiri agambye chalifa teera video programu yange eyekiro gye nakolanga yasulanga atunula paka kumacha naye kati abulizako paka kucha tonule kasule naga chendifa seera bide ye sentebe
0: sentebe
1: baba okay budu tuli mlunjo gamba zisula
5: Je tulisebo wa sota mchala jati mama
2: Mlunji sebo wa sota sebo
5: Je tulinyavo vana nchilifa sera bide Be mwavantu basatu mwishkibe era bida Banage mnyumisha programu Elanzi banage mbaga la nyumu vera kumulamu
1: Banage kato ya zanyo sebo
0: Sabile tukina tuchia sa
5: Na aja chao kanala mama Zaina
1: Oh mama
0: Zaja getu mkole rolu naku
1: Mbaba tusabile tukira tuchasa
0: Tuangale
1: Mbaba
0: sura Mbaba tuwa kuja kwa stress na mbaba
1: Okay mbutu
6: Finia
1: Wanji
6: Mbaba nituweleza
1: Kale boss mbaba nituweleza
6: Mutile vyezika ya ulanibia na butongwa
1: Munafwe Munafwe
2: Na butongwa
1: Ntegete
6: Banda yu diri ndia takipuro
1: Mbaba
6: Eringi ya talise gulo
1: Miaka habidi mwetano
6: Eringi ya talise gulo Bandai
1: Eravide
6: Iprogulamu Na yu
1: Mona yu
6: Iprogulamu ekuleba MC Movie
1: Eno
6: yu terijau
1: Emusani
2: Katamide
1: Tuchogete buvi Mwoliliza kumbacha kuno
2: Iyo wadu te wala tomu auli Ndawa keda mabala
1: Waki wani kente nyonte mulumu Anyway Mundu Esa Tulipo ugabeto
6: Tofa nabi wang
1: Yadi
6: ugubi jose mila vila ko Aba mbadezo kumanyichi bidu Lisha abu hili nga hili ugubi Kega vila vye
1: Mazima.
4: Ganuke maulile mufunze wanu ku Radio Buddu ngaga kutusibwako Airtel Money kati okusasula emisolo ja URA kugonzeddwa uyagala kusasula emisolo ja URA Airtel Money kifudde kyangu sasula emisolo jo license za business faini ezikubidwa polisi usasulira biwandiko byo gamba ngebyapa passport driving permit okole nebirala ntoko ngokozesa my Airtel app obanyiga star M85 star nya star musanvu hashi
7: Waliwo abalira ku nsiko omubaka wa president yalagidde babakwate lwa kufuna sente za PDM nga bakozesa endagamuntu z'abalala. Ate babazadde bakubiriziddwa okulambika abaana baabwe naddala batandise okugenda mu mpummula bakulenga bayina empisa n'obuntu bulamu. Nga tweteekera tenkula enkuba abalimi basabiddwa okweteekateeka obulungi basobole okuganyulwa mu nkuba eteekateeka okutonya. Agonamala tulimu gakola kutugalete bule dakika 15 kwele sawa esatu.
4: Amaulile mufunze. Aguge gabada maulile mufunze. Nga gabade gakutusi wako Airtel Money. Kagubere musolo cheo kwa URA. Gweweta go kusasula. Techikweta gisakwe kwa yango gena kusimba laini. Antio soblo kusasula ambagira wo. Ngo sinzira wo na woli. Kozesa my Airtel app. Obanyi gasta. M85. Sitanya. Stamusamfu. Hashi. Okusasule misolo. License za business. Finance kubidwa polisi. Osasuli ebi wandi kopionga passport. Ebi apa. Driving permit. Okulene bila labinji mbagira wo. Miaka 25 ya pereza first class Radio Buddha 25 Radio yomu tuwa ulijoo.

0: bakubiriziddwa okusita essira ennyo mu kulungamya abaana baabwe naddala ab'obuwala. Bakulenga bantu balamu balina empisa era nga bassa ekitiibwa mu buwangwa bwabwe. Obubaka buno buwaweereddwa Sarah Nakyese nga yavunaanyizibwa ku by'engunjula ku kigo ky'ebisanja mu kibuga Masaka, bw'abadde awayamu ne rediyo ey'omuntu wa bulijjo. Era ng'ono yennyamidde olw'enkuza abazadde gye bakuzaamu abaana ensangi zino etakyabaweesa kitiibwa okuviira ddala ku nnyambala eneeyisa n'enjogera, nga kiviiriddeko bangi ku bulamu bwabwe okwonooneka ng'abaana abawala.
1: Baffe baagala nnyo eby'obulungi nga tebannatuuka kubikolerera, ate naddala abawala basabiriza nnyo. Buli lwala balina kasente, mpaayo ebitaano, mpaayo olukumi, nguliraayo capati, nguliraayo sooda. N'alwotamanya nti gwasaba enkya ajja mmugamba alina obbisasula. Ekyo kijja abaana baffe bangi mu masomero, kijjizwadde abaana baffe embuto ze bateeyagalidde, ate n'okuba nga babadde tebanneetuuka, ate nga ne be basaba nabo afuna lukumi ne yeeyagalako ne yeeyagala nga te kya talina waagenda kujja mu twalo. Abaana ne bazaala nga tebannaba kutuuka olw'embeera z'okwagala ennyo essente. Ng'ate ne mu ekyo abaana bangi bazaaliddwa nga balina obulwadde. Y'ensonga lwaki kati obulwadde mu baana abato bungi.
0: Mu ngeri y'emu abazadde abasabye okuyigiriza abaana baabwe okukola, naddala ng'amasomero gatandise okubasindika ewaka mu luwummula bayige okulima okulunda n'ebintu ebirala ebivaamu ensimbi, olwo nno bakule nga bakakaalukanyi kubanga ensi eno yeegunjuza muliro.
1: Tuyigiriza abaana baffe okukola. Emirimu egy'okukola n'ebyetaagisibwa okukola bingi. Okulima olubimbi tekuswaza, okuluka ekibbo tekuswaza, okuluka omukeeka teguswaza. Tubyetaaga. Tuyigiriza abaana baffe okukola emirimu egisobola okuvaamu ssente. Omwana okusimba ekikajjo, okusimba ensujju, tebyetaaga ddagala. Abaana singa omwana abeera n'ebintu ebyo n'abisimba ku lusalusalu n'abisimba bwati ebbali, bisobola okuvaamu akasente. Kuba ensujju tuzirya, tuzirya waka, tuzirya ku mikolo, zeegulamu ssente. N'ebikajjo kye kimu. Abaana baffe tubayigiriza okukola emirimu n'okulunda obukoko n'obumyu, bisobola okubayamba okufuna ssente nga tebakakaalukanye nnyo, ate ensi n'etabakuluusanya. Omwana asobola okwegulira ekitabo, omwana asobola okwegulira engatto ng'akuŋŋaanya ssente, n'okubayigiriza okufuna ssente nga baterekako, so si zonna kuzirya mulundi gumu.
0: Ate baba tuze abawangaalira mu ggombolola okuli Kitanda ne Bigasa mu disitulikiti y'e Bukomansimbi, balaze okutyoola omutindo gw'ebyenjigiriza mu bitundu byabwe ogweyongedde ogenda kiserebetu ng'omukuto gw'amenvu, ng'entabi bagitadde ku bbula ly'ebikozesebwa mu masomero gano eby'ekibogwe kw'ossa n'ebbula ly'amasomero mu bitundu byabwe eyongedde okubeera ezibu. Nga bakulembeddwako eyaliko kansala w'eggombola y'ebigasa ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Bukomansimbi, Ssaalongo Muweesi Ntensibe, n'ebitone Ismaili nga mutuuze mu ggombola y'ekitanda, bagamba nti ekisinza okubeeraliikiriza ly'ebbula ly'amasomero ga sekendule agali ku mutendera gwa gavumenti, nga kati abayizi bangi mu ggombola y'ekitanda bwe bamalako omutendera gwa pulayimale bangi bakaluubirizibwa okweyongerayo ku mutendera gwa sekendule, nga kino kivuddeko engendo empanvu ze baba balina okutindigwa okugenda okufuna amasomero aga sekendule agali okumpi oboolyawo. Embeera y'emu y'eri ne mu ggombola y'ebigasa. Eno nayo abatuuze obuzibu babutadde ku mbeera y'amasomero ga gavumenti gye bakolera, bagamba nti singa eneeba tegonjoddwa eyolekedde okuleka ebyenjigiriza mu bitundu byabwe ng'eserebedde ddala. Bawanjagidde abavunaanyizibwa ku byenjigiriza mu ggwanga okubadduukirira waakiri n'essomero lya gavumenti mu kitundu kyabwe kumpi buli ggombolola, nga kino kijja bakola bulungi babateeremu n'abasomesa abagenda okuyitimula ebyenjigiriza. Ampuliriza n'eggulira eryokola ky'amaanyi okuwuliriza rediyo ey'omuntu wa bulijjo ag'obudde buno geego. Ku ssaawa 5:06 n'essaawa zaffe eziddako tujja kuwa amawulire. Nze Ssonko Jude muzzukulu wa Kisolo, nkwagaliza akaseera akanyuvu akawuliriza ebiddako.
2: Ago ge gabadde amawulire wano ku 98.8/95.5 ne ku www.radiofm.com, radio y'omuntu wa bulijjo. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zili 3 ezokumakya, budde bwa midi emberebelye, webale kuwuliriza Radio Buddu.

Sports Analysis. Sports Analysis. Wano program sa dukera. Kuwa kati msawe yokuna. Esawe yokuna kumekenza program sa dukera. Nesta ni Biki Bank. Buli lugendo, lutandika n'okusenvula. Buli kiroto, chikulanga chinywevu. Gwe tubanga tutambulidde wamu. Stanbic Bank. Edunga mziwa banki nkulu ya Uganda. Tugunda tuuluguma. Tugunda tuuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo.

0: Morphe's More Fun.
1: Wakati msawe yokuna, esawe yokuna kumekeza program sekukera, Nesta ni Biki Bank. Buli lugendo, lutandika n'okusenvula. Buli kiroto, chikulanga chinywevu, kwe tubanga tutambuli dewamu. Stan Biki Bank, edunga mziwa banki nkule ya Uganda.
2: Yes, bila bweta abano kuchenda mula naka umuza mulani chenda mutana ka umuza tanulendi vude yomo ntu wabuli jokubi na mulani zwa tikilisazika kubela nya amikonja viva baitaba magumba orthopedic center banabaga matino gwe atawanyiziwa mugongo aguli ya gukubalizeko ebanga nga kukutawanya tukatida garande chikolo bama zendo kubanga bali ingiza uko mikonja faba baitaba magumba orthopedic center mchibuga Masaka baga ntiba kujanjabe nduwa dezo mugongo zo nane zisomu kubanga zuwa niladala pakulongo sako wagano kuona wakubwa chisipi obasikyo sa nyalala tugamba nti oli awo kwegamba okubwa stroke mikwaje fiba nabazo okubanga bakujjanjaba endwadde zonna so okubanga owonera ddala novawo nga toyina yadde obuzibu bwonna balina n'ebyuma byonna ebigenda okubanga bikutereeza nammwe abamenyeka amagumba negagana okuddamu okuyunga bagera kubanga batereeza nga mukyalina mukka obulume bagamba nti weekwate mikwaje fiba bayita abamagumba orthopedic center baliwano mu kibuga Masaka wano wennyininyininyini emmanga ku round about etunudde mu situa ntiobo ojja kubola bekizimbe kyabo wakyengu kikyali kipenyo kyebika bulungi nnyo n'ebipande obeera obiraba bakubireko bali ku
3: 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 buzo chisobola uhulidi o sobola kutuza bakade bo singa baso waganye monsonga zaabu gwengo mwana o sobola kutuza bakade bo nga bombi bachaliwo nga baso waganye na obatula mungo mwana obagwengo mwana haa tochi inza
2: ole miaka wejituka
3: na obakulira
2: nga baliba vila bakuluba na
4: nga nao okuze
2: hey Zena family zema inga vana batu wene vaga tata akoyo kubera mungu ya ka tumuwasize wabu una vana nga tata abu ya fane vaga mamu kusinga tata ambulage nda deri deri wabu nonyezo mtu na amu kumila wane waka
3: mungu ganti tata yonone senyo genda kuruwara
2: hala esabu
5: zingi leo moga ametu jodi yobude ino mzaji umuchi
2: obubaya
5: wasoba
2: mwachini kizei
5: Mzee kamadi ni Madam Jackie Mbalamsiza.
3: Yee mkuru.
5: Hei nyanze senga yu rashada bai mainga ni dangerous. So, what's up wana mnaka hiva?
4: Yes sadi.
5: Kate chama zima nangi ngenda necha mzee imadimbu kecho. Kwa wachiri ngakuzee muko na esai zeno haa. Chinene mu.
2: Oli moto.
3: Uwe wepanki deko bulari.
4: Uwe wabagamba ko. Wabagamba ko.
3: Waiwe wabavumira. Ngolinga abavuma. Abavola.
4: Waga umwana abajisamu
2: abadu. Mwana abadechi. Budu.
5: Zikamadi.
3: Wampa sebo.
5: Mwale tuweleza.
3: Mkali munago balo kuliliza.
5: Mwale na mwale labila singu sanuzi yazi.
3: Sebo.
5: Na mudranilo.
3: Kakati
5: mzee yulaba.
3: Aha.
5: Gumano vato ina, vato sola kuingi na msonga za tata. Ne mama o.
3: Msonga zika luba.
5: Msonga zika luba katufona atandi kotia.
3: Agu.
2: Oboli ndane mama, oli ndo mama lete makomo ne mutuwe.
4: Ono tege ya
5: kujinsiria. Vato sola kuingi na mungu uli mwana. Ngo ino bale kane vifa kumunango wuzo kuduka kubatuze na uja ni batasa
3: ufuno mtu wa mkuru ali miaka jabu
5: wechiyo funa yo mtu wa
2: mkuru gamba luna mtu wa mkuru na
5: wazumba
2: akwa mwini mwini
5: mwini mwini mwini mwini mwini
3: mwini mwini kutuza mwonso nganga zikuwe sitaza
2: ndia bwabo kuzi tuwali zidne sitaza
4: nganawo inao mchana naba
2: hey
3: Mama gente mtu kaya achitaugu ingi ni guafa agira atiku sikondoka
2: atika guafa lio msaji alopa mchala we na atuza habana mama moyo ni mbrabe mpewe nzita aga ye
3: mpewe nzita nchi habana uko ino bada mburu
1: yabande buwe na guwe mpewe msedukeda

0: Tana mwenu nja ulizo radio budwe yomuntu wabuli jo kade kama uli lagobu debu nonga noga kusamira andi sebu fumatia omuyambi uomu kulembezwe guanga vunanyi ziba mkulondola emirimo ja government makagoba president yiga chisacha mukama avudeo na ugumbula batu walebe nyegi za mdisu iti ye gomba oruo kwe sulireyo guanna gamba nebata tukiliza buvunanyi zibu abu abwe oruo ebiko uruango ulibu enguzi nebejiri chisiza mchitongo lechino echivira kaba zade naba izi okufirwa ebintu ebisingo obungi na dalanga basomesa abana babwe.
1: Bino kisacha mukama betoseko bwabadde asisinkanya abatwala ebyenjigiriza mu Gomba kawa wa district eno n'abakulira amasomero ga gavumenti agenjawulo ngaba n'abasisinkanye ku mbuga y'essaza Kanoni ng'ensisinkano eno ebadde egendereddwamu bano okwekuba mu ttooci ku ngeri gye bakolamu emirimu gyabwe. Kisacha mukama asinzidde mu nsisinkano eno n'ategeeza nga lipooti z'alina bwe ziraga nga minisitule y'ebyenjigiriza mu Gomba bwejjuddemu obuli bw'enguzi nga n'ezimu ziraga nga ba headmaster bwe bata era ku masomero sakenja ukana ezijjudde mu bakozi ba gavumenti. Ono asinzidde ku nsonga zino n'okusingira ddala ey'obuli bw'enguzi n'ayimiriza transfer zonna eziweebwa abasomesa okutuusa ng'omwaka guno guweddeko era n'alabula ba headmaster n'atwala ebyenjigiriza mu Gomba ku nsonga y'okwongeramu omuwendo gw'abayizi ab'empewo mu masomero. Mukwanukula atwala ebyenjigiriza mu Gomba Kalyango Godfrey ategeezezza ng'ensonga y'okwongeramu abayizi ab'empewo mu masomero agenja ulo bwata jimanyi ko chokana alago bwenyamivu olaba headmaster bakole ebintu bino chokana amaliriza nga yabuzibwe bibuzo ku bintu byatamanyiko mongeri yemwe yigachita cha mukama asinze demonstration neno nasonyiwa abasomesa bakwatibwa jebuvuddeko nga batambuliza abayizi mu motoka ekika kya lole ekintu ekimenya amateeka nga bino byonna byaliwo jebuvuddeko mu kitundu kya Gomba heyo bogwanjuba nga abasomesa bano babadde batemeza mabega wa mitayimbwa wabulanga kati alagide bayimbulwe oluvanyuma lw'okubonerezebwamu n'okumanya ensobi gye bakola. Atwala ebyenjigiriza mu Gomba Kalyango Godfrey akakasizza ng'ensonga y'okutikka abaana ku loole bwe yakolebwa mu bukyamu era n'asaba abasomesa bakyoseemu naddala mu nsobi ezibagambiddwako ze bazzenga bakola. Ku lwa leediyo Buddu, leediyo y'omuntu wa bulijjo, Mbeke Kasanyu mu disitulikiti y'e Gomba.
0: Egomba nga tuvudde kizuli duwango obulyake n'obuli bw'enguzi okuva mu bawo ofisa ministry y'ebyentambula n'emirimo njabo kiri ekirwadde ekibadde kiremesezza obuweereza bwa ministry eno okutuuka eri bannansi nyakati babadde bagufuula mulyo buli olukedde lunaku olw'eggulo. Minisita w'ebyemirimo n'ebyentambula mu ggwanga Fred Byamukama yalaze obuweereza bwe butuusa oluvannyuma lw'ebbanga lya myezi ebiri n'ennaku 16 bukyanga president alonda baminisita abajja n'abakwasa ofiisi ez'enjawulo era byebimu ku ebyo bye yazudde. Yasinziira mu lukungaana lwa bannamawulire olwatuuziddwa ku ofiisi ye mu Kampala, Minisita Fred Byamukama agamba nti mu bbanga lyakamala nga minisita omujjuvu ow'ebyemirimu n'ebyentambula akizudde nti pulojekiti ez'enjawulo zaali zaazingama olw'enguzi okuva mu bawo ofiisi okuva mu minisitule gy'akulembera. Byamukama agamba nti enguudo okuli olwa Masaka Mutukula Road, Mubende Mityana Road, Jinja Road, Nakawuka Road n'endala kubaddeko ba kontrakita babadde baluliamu ensimbi buli mwaka nja wano alambise abamu ku baminisita abala abali mabega w'okulya enguzi eno era n'ategeeza nti kyekino kyekimu ku kiremeseza enguudo nga lwa Masaka Mutukula n'endala okubanga lutambula nga era lutambudde okusinziira ku bbanga lye baluteekako era n'ategeeza nti abakozi ba gavumenti abadde mabega w'ekyo bagenda kukwatibwa.
2: Investigation zigenda maso bano bonna bago wa retirement public interest bagenda bakwata babasibe abamu ku bano bali mu diiru eyokubo bilioni 15 ku lugudo lw'e Masaka Mutukula. Engineer Lachon yali ya mastering okuba government nga kwesa na ba contractor ate banji bamumanyi bonna ye yavira ko mesi Mubende Mityana n'olugudo lwa forwa Kampala Jinja urode bali baba bilioni 5.2 nga tebana bakola kintu kyonna. President naye namugoba tuina ono n'omu engineer bwe batrackinga nga Uganda ba contractor mulabe ne Uganda Railways abantu badira motoka ezagula ne loan government gye yatwala ne bazegabira
0: mbona finago gemauli dago budde bunonga nonga kusomera mbadde sebo fumati ya tova credit ya buddu tugenze mu program twezimbe.
3: agoge gabadama ulide wano kuchenda muna na katunyeze munana chenda muta na katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo
4: obumalirivu obuyiya n'okwewa

0: babadde bitundu abiri mu mukaga ngabami bali ebitundu abiri mu bibiri kitegeeza nti abami ereyo tubenga tuzogerako sina kindi nawe ali eyo osobola okubanga otegeera kakati maama mukyala n'abatanzi Adija sokola musoko batuliriza
1: neyanziza nnyo bakama bange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu erinnya Hadija n'abatanzi omukyala akulembera bakyala bane mu byobulimi okuva e Butambala nsanyusa olina okubaawo ate nga n'abaana okufuna ekyokulya kati ng'omukyala ennaku zino embeera twazikyusaamu tukakasa nti abaana baffe balina okulya kyekisooka okubeerawo naye ate tulina okuba nga tulina akasente akabeera mu ki
0: munsawo sikulya buli
1: tulina okuba nga tukakasa nti munsawo mulimu akasente kuba sente y'ekikazi yonga etteeka waliyo ekikazi ekyo kirina okuba ne sente zaakyo kati kinaabeerawo kitya nga tetufunye mmere yakulima yakutundako so nga etteeka situbalansinga bwegamba ekibuuzo ekyo kiba kitegeeza tulina okuba nga tulina emmere ey'okulya abaana babe bulungi babe nga balabika naye nga tulina ey'ekikazi so tulina okuba nemmere
0: mulina okubeera nemmere ey'okulyako mwami mubiru kiki ekisalawo kubanga nze mba ntunuulira nkati ndi mubukugu bw'omulimisa ndi mukutunuulira emmere eno gye tulya nemmere ey'okutunda maama mukyala nanto n'abatanzi atugambye nti babalansinga kasente kalina okubaawo n'akamere kalina okubaawo naye ebintu ebyo bibiri biyinza obutatunuulirwa mu ango yeemu tunuulira kyogenda okulya obuli nekyogenda okutunda biki ebyali badde bitunuulirwa nga tusalawo ebyo ebintu bibiri tubibalansinga ensigo y'emmere ey'okulya n'ensigo y'ebirime ebyokutunda
2: abawuliza baffe tusanyisa okubawuliriza mwebale nnyo okutuwuliriza ennima yaffe gyetulimamu ebintu ensangi zino abasinga obungi abasajja baagala nnyo okulowooza ekiva muki mu nsawo ekinaaleeta sente mu nsawo naye ati bamaama bo batunulira wala ne beyongera okutunulira wala nti tulina n'okulya okubeera nga amaka gayimirirawo naffe tekifune kyetunaalya kati walisaanidde okubeera nga bwobwanga ogenda ku kulima oba otegeka nnimiro mu biseera bino byetugendamu ebyenkuba wali badde olowooza kukubeera n'ensigo ng'ejja kuba nga egatta byombi nga bwe munaalima mujja kusobola okufuna etundibwa era n'ey'okulya kyenaayisuubidde omulimi kyeyalikoze si kulowooza kulya kwokka kubanga era akasente keetagisibwa mumaka lwankubadde nti abaami bo ebyesente byebisinga okubatwala okusinga okulya so naalisuubidde nti omulimi yali badde ategeka ensigo ng'ajja kugiteekateeka nga emu ebimu byakubeera nga bitundibwa ebirala byakubeera nga biriibwa okusobola okwongeza n'okwongeza enfuna mu maka kubanga ewatali mmere ekyamazima amatuufu obwavu muba mubuyita buyisi mu maka muba mu bukoowoola kubanga muba mujjaggula buguzi
0: ebyo gye mutambulira nga mmwe abalimisa kuba kati mugenze mukiraba waliwo emmere gye tulima nga yo mmere katugambe ekyokulabirako ebijanjalo ne kasooli naye kati mu kaseera kano kasooli akabeeyi kalungi kkiriza obagaana kubanga bwe tubanga kiro tuli ku siringi 15 ebijanjalo nga tuli mu 3-5 mu kasizoni kano olowooza tewaliwo kemebwawo kye tubadde tulimye okulya ate ne tufundikira nga tukatutte mu komanso
2: eri abalimi baffe bonna ekizibu kye tusanze mu balimi tebakola pulaani tebategeka kimala bw'aba alima tasobola kukuteeka ti n'agamba byeŋŋenda okulima obungi bwe buti bwajja kutundibwa obungi bubuki bujja kuliibwa kwegayo kyesanga bwesanzi kigwa bugwi nti kati akatale kangi kambitunde kati naye ate abalimi be tulina kati ennaku z'ensangi zino olw'ensonga olw'okuba nti nno emmere gye tulima nayo erimu ebirungo eby'enjawulo nga mulumonde waffe oyo alimu ebirungo eby'enjawulo nga kasooli oyo alimu ebirungo eby'enjawulo nga ebijanjalo ebirimu ebirungo eby'enjawulo ebiyamba nnyo mu maka kati ojja kusanga nkati olw'okuba nti nno n'abaana baffe kati bagenda

0: ndaba chukenge jibagala mwe ebintu ebi byetulima ne okuwoma kwabyo era ogendo kulanga bajja kusaba owa, mama nga tompadde ku kulumondo oli mama nga tompadde ku kasoli oli olio
1: awoma
0: akuyuka bajja kulanga bakusaba ekyo kati ojja kwekanga nga ate wabitunze ngata abana babikola ki babikusaba kati ofundikira ogamba wae kansi kambeko ne kenasiga za abana kenakola ki kenabali bisise waka munsonga bwetyo abantu bayino kemebwa naye ate labayino kuchiteka munkola tikati abana mulembe kugenda kuchuka nemere jetuja kati egende ino kubanga ekyuse biliwe twali manga oli alumonde kati rumonde tulima rumondo wechipapa ali asingo kubira omulungi awoma akumuka abana bamwagala nnyo okusinga lumondo ono omweru ebijanjalo tulima ebijanjalo ebirimu ekirungo ekizaamu omusaayi obujanjalo twabuyitanga weirimu obutini nnyo obwo bumyufu abamu bwe babuyita newaffe mu Buganda eno bwe tubuyita naye ng'obujanjalo bulungi nnyo okuyamba nnyo okuzaamu omusaayi mu baana mu bakyala ab'embuto mbula banga bana abana abe mutede okutambula mu abawanga lya mu bibuga ngolabo omwana ino omuntu omunene o ekiva kubanga ndyambi so kati omuntu yenna agenda okulima mu kiseera kino ayina okubanga amanyi kyagenda okulima nga kirungi nga kijja kuyamba ne famire si kulima bulimi nti nalimye lumonde kigulimye si kulima bulimi nalimye kasoli kigulimye si kulima bulimi nalimye bijanjalo kibyolima so bwetunaabanga tutaddemu nga tusobola okulowooza kweyo ensonga eyo nti kiki kyengenda olima n'abaana kiki kye beetaaga tujja kulaba ng'omulembe okulima kukyuse era nga n'abantu bamanya nti nemmere yeetaagisibwa okusigala mu maka
1: Oli ku radio y'omuntu wa bulijjo radio buddu tuli wamu ne banaffe aba Track FM be batuusaako emboozi eno tuli mu kwogera ku nsonga y'amaloboozi g'abakyala oba oliawo mu nsonga z'ebyobulimi twagala eddoboozi ly'abakyala mu nsonga z'ebyobulimi kubanga munnaaye bakulu nnyo be basalawo si be basalawo naye be batunuulira ennyo olumu nno n'okukosebwa be bakosebwa kubanga ffe bagitusaba naku zino bagitusaba busabye mmere tulyoka tugibawa naye ate abaganda baga nti keweerimidde kakirambegera ako kati bwe baba gyerimidde okusaba kuno kutera okubeera okuki kutera okubeera okutono awuliriza nja kuwa ekyanya era osobola okuyita ku ssimu zaffe 0752 98 8 55 naawe otubuulire gwe ki ky'olowooza kubanga munnaaye abagamba nti tubalansinga mwabadde bangi tife tulima ey'okulya netulimako neyokutunda tubibalansinga abagamba nti yakulya abakyala babadde bangi yokuliisa amaka abaami nebabiveeramu abagamba nti yakutunda abaami nebalinnya abakyala nebiveeramu ekyo nno kikulaga nti ku nsonga y'amaka oyinza obutatunda throughout the year naye okulya tekubeerawo throughout the year kitegeeza nti bwe tutabalansinga kiyinza okufundikira nga kitulidde Madamu Lydia nga mmwe aba Harvest Plus kyenkakasa nti mukolagana n'amaka agali mu bukadde n'obukadde mu ggwanga Uganda mwe kiki kye mulaba kituufu ekyogerwa kye kituufu oba mwe muyina endaba gye mubiraba ekyogerwa maama nga mukyala Hadija gwe mulaba nga kye mulaba mu field eyo gye mutambulira
2: neyanziza nnyo Ssebo omuweereza wa Radio Buddu fe above plus abakola n'abakyala bano kubanga abakyala bano tubabeera mu buli ssaawa tubakuŋŋaanya netubasomesa ebintu bingi nnyo bwe tutambula mu maka agasinga ffe tukizudde nti engeri gye kiri nti bafunye emisomo egy'enjawulo okuva mu Harvest Plus abakyala wetuba tubalese ne babeera nga basalawo nga abaami si be bakitutte kyonna ne babeera nga bakyemalidde abakyala bano batera okubeera bapulaana omanyi abakyala be basinga okubeera bapulaana lwakuba abaami tebaagala kukola ki
1: awo tuli ku nsonga eri ani asalawo bwe tugamba nti kati kusimba ani asalawo ki ekibakikolebwa
2: ani asalawo
1: kati abakyala baba baweereddwa omukisa mweba plan ekyo kimanyiddwa kya butonde
2: so abakyala bwe baba baweereddwa omukisa bwe baba baweereddwa kubanga ebiseera bino abakyala kale baba baweerwa kisinziirawa bwe baba baweereddwa omukisa amaka emmere ebeerawo ng'emala bano abakyala batetenkanya n'amanya nti kati katutekewo wano katutekewo wano ebijanjaalo wano katutekewo lumonde wano katutekewo muwogo wano katutekewo obuvubudi enva envendi wa mukagondi kali.
3: Yes.
2: Jukire nakuzino fa abachala abe wafeze envendi wabaziterane baziterane ku makubo ne bazikola chi ne bazitunda ne rumonde. Senzo okusinza kuchenzudde na abachala bano bitukola nabo. Nti okuba nti babalese ne babeeranga nabo bali part of ekintu kino amakaga tambudde bulungi.
3: Okay.
2: Neza kameza ne wono batozirese omuchala asobulgana anoga dodo na buli obunyanyo obutegeddo bwe basula mu lusuku.
3: Obunina.
2: Oh, we basula mu lusuku n'obutungulu jukira basimba obutungulu buno bwe bikola. Kakati era omwami wono ddane oba tewaleseewo ojja kusanga we kikoze.
3: Akameza niwe kabate kasomye.
2: Ne kabate kasomye era kisigala kikolanga samona.
3: Esefuri ejja kusoma.
2: Ejja kusoma. Jukira ne toke ajja kuba akola ki. Ne lumonde we naye akola ki.
3: Bijja kuba weerere.
2: Bijja kuba weerere. So n'abami nabo baba baweudde.
3: Okay.
2: Nzira ku kye tulabye mu bachala bano ne tubaddeyo n'abantu.
3: Njagala abachala abali eyo. Bobori mwami osobola okuba essimu n'ojiwa omukyala n'atuwa naye ku ddoboozi lye n'atubuulira nti butuufu kituufu bwe tutuuka okusalawo okusimba oba okulima sizoni yiina eri mu kutandika ani asalawo essimu nkugambye ezigudde ku 0752998855 kw'oba oyitira ne bw'oba mwami kuba otubuulire nti mwewe mutuuka okulima ani butuufu asalawo ku nsonga eno mwami mubiru mumaka gasinga tukiraba kiringa ekirinnakyo nti abami ffe tugula ensigo sente ebiseera ebisinga ensawo eyaffe nnendekoko ku byabakazi ffe tusinga okugula ensigo era ffe tusinga okusalawo olwokuba ffe tugula ensigo ffe tusalawo obunene bw'ebigenda okulimibwa nosobola okusanga olinga nti nze mu mwanyi zange tosimba mu bijanjaalo
0: bwekiri
3: gwe olaba otya singa omwami n'omukyala kuba omwami yayinza okuba akasente akayina ettaka ng'aliyina naye singa basalawo kuba mumanyi gye mutambulira muli mu bantu singa basalawo omwami n'asooka n'abuuza ku mukyala maama naaka tusimba eki gw'olabye otya emwanyi zino zigendamu ebijanja tuteekemu kasooli tuteekemu binyeebwa gwe mulaba otya eyo mu maka ge mutuuseemu nga waliwo okuteesa nige mutuuseemu nga temuli kuteesa kyekibeerawo harvesting ebikolebwa mukisa mubirimibwa n'ebirala
0: nsanyusa okubawuliza era nziramu okubabuli abantu baffe bakubiriza nti abaami n'abakyala twali badde tukwatagana nnyo mu kulima bwetu we tujja okufuna mu kulima mu maka
3: yes
0: ebiseera ebisinga omukyala ono yakoola ya kabala abami nga tetufunye budde obwo bukabala so kati omukyala bw'omwenyigiramu n'omugamba tugenda kukwatagana tulime omwami ng'ogenze okunoonya essente walala omukyala ajja okulabirira ebintu ebyo era abakyala ebiseera ebisinga be bakungula
3: abami bebakoola
0: bebatemera bebasiga
3: ab'ennaku zino no
0: n'ebbomba baziweeka kakati bw'oba tokwatagane naye ng'omwami kitegeeza mugenda kuno era kujja ssente mu nsawo muleeta n'abakolera ekyo kiba kitegeeza essente zeyongera okukendera mu maka kubanga oli gwe muleeta ate yajjo zitwala ekyokubiri temulowooza nti n'abakyala nti bakoma ssente olw'okuba tagenda kugula talina ssente mu nsawo olw'okuba tatalina kyaleeta naye omukyala oyo waka alabirira abaana ekyokubiri alima ekyokusatu ayonje waka ebyo byonna mirimu bw'obitunuuliramu birina ssente zebikola ki alima n'okulima emmere gye munaalya singa tukugamba omwami olima emmere oleete omukozi anaabirira abaana ogenda okulaba nga ssente zikendera mumaki maka kitegeeza omukyala alina emirimu mingi gyakola ewaka okusobola okubeera nga abeezaawo amaki amaka so kati naye olwokuba abasajja bagamba kiki kyaleeta ku mmeeza wano nze nagulawo ttaka lyange naye ttaka lyera tosobola ddirimirako kubanga ate gwonoonya ki ssente naye olwokuba nti omukyala ono ebintu bino abikuwebulako n'aba nga asobola okulima naba nga asobola okulabirira abaana ezi zonnako kosti mugamba kiki kyateekawo ku mmeeza naye ekyo kyateekawo ye kyasobodde ateekawo amaanyi ayiwawo omubiri ateekawo n'obudde kati gwe omwami ali eyo totunuulira mukyala nti olw'okuba tatedde ssente enkalu olw'okuba ki naye emirimu gino gyakola nga ye omwami jimu yamba konyo ngo mchala jimu yamba konyo nyo nyo okubela nga musavinga sente ze mwali spending ze ila maka giyongiro okutinta ila nabiyo mfuna biyo ngiro okuongira maka ila chimu ino kumbanya umulamo gusingo bukuru ubiyo mfuna biyo ngiro demutia maka okubela nga tutulima okulima kuina kuongeza biyo mfuna maka
3: sikuwa
0: kufukira chizibu so mchiba nga mugenda kutabukoro okube yoko kulima chisi echari bade chitufu so mba kubiliza abami tuongiro kuatakana bachala ngele mbade mkola basingo gonji amaka gasobola okubeera nga gawi mu ebyonfula obo buli obo ebyonfula ebitabeera maka n'obutabanga obubeera buki bungi maka bye byange basa

0: oli ku radio y'omuntu wa bulijjo radio Buddu, yita ku simu zaffe 0752 9885 5 gwotubuulire bwe mutuuka mu kaseera kano ke tulimu akokusalawo akokulima, ani asalawo, ani ayina eddoboozi eryo eriyitawo, ani awamba akazindaalo kale naye ng'omulamwa si gwa kuwamba kazindaalo, omulamwa gwa kubanga ffenna tubaamu ne kyetutaddemu n'omukono mu kulima. Nze kyensinga okwekakasa ku bakyala nti omukyala wabeera involved mu kintu akitwala nti kikye oba kyammwe, naye singa omukyala afuna engeri yonna egamba nti kikyo gw'omwami oba owedde ojja kiwulira. Radio Buddu, waki
1: nabakuzi gwanga n'oluganda
0: webali kuwuliriza
1: abakulu abali mu studio mbalamu siza ono mulovina w'emikolo pasiki nkone nakasuma gwa mikyotera.
0: Yes,
1: ekyamazima gw'omwami n'omukyala mwandibadde mukkaanya ku by'omugendo okulima sizoni Katonda singa ayamba ettaka liribanga liwerako.
0: Yes,
1: omwami ng'olinayo ekitundu kye ekyemmwanyi omukyala osobola omugamba nti eno saagala kulimirayo kasooli erisa tulimireyo emmere ey'okulya.
0: Yes,
1: ate saidi enda tulimireyo emmere ey'okutunda.
0: Okay,
1: kakati n'omukyala wabanga ayina ebbalibbali wasobola okulimirwa obuntu ke ng'omukyala naye nga mukkaanyiza ababiri, mwebale kutuweereza.
0: Okay, mwebale nnyo okuwuliriza banaffe banakyotera, mwebale kuwuliriza radio omuntu wa bulijjo mukulu kyayogedde mukiwulidde agaye nti bw'obanga kale wulira kikususeeko akamwanyi k'okaagala funayo ekitundu ogaye nti maama gundi ekyo gulima kasooli wo n'ebijanjaalo ne kawo nze mwanyi zange zikole ki mwanyi zange zireke. Radio Buddu, ddamu oyiteko ngenda kufuna ku 0752 9885 5. Alo, webali kuwuliriza nnyabo, osanyusa okuwuliriza.
2: Nze Jalia Jack nga nze no Mulyantonde.
0: Jalia Jack ova Mulyantonde?
2: Ndugu ya Gampumote.
0: Yes,
2: kakati nze kyendaba mu maka nsuubire bankwatagana singa nva mukwatagana buli kimu kiba kisobola otambula obulungi kuba tosobola kugamba nti nno omukazi tosobola okuba gwotegeerera kale ng'ebyewaka tosobola obikwataganya wekka.
0: Yes,
2: ekituufu kiri nti mulina okubeera n'enkwatagana musooke mutambule mugende mu maaso.
0: Wamagwe,
2: yes,
0: ku mmere ey'okulima ey'okuliisa ewaka n'ey'okutunda gwe olowooza ki kye musooka okulowoozaako ku ebyo ebibiri?
2: Nze ngamba twanditeese kulowooza ku y'okubeezaawo obulamu ewaka eno tulyoka tuzzaako ey'okutunda ate era tulyoke tufuna ebirala ebyokukola ewaka.
0: Okay, webale nnyo webalire ddala bannalyantonde batulabire. Webali kuliriza radio omuntu wa bulijjo radio Buddu, mukyalo yansanyudde kubanga eddoboozi alijjeyo bulungi n'endoboozi ayinaagiwa nti twali soose ne tuteesa ne tulaba ne tukwatagana kubanga mukyala muyina nammwe bye mutasobola naye eddoboozi lyammwe ate kkulu nnyo. Radio Buddu, wangi ese buli kijja bwembi
3: ssebo yankisa nnyo pulobulema era nno gye neeyigiriza eyigiriza mukama wange
0: ssebo,
3: naye kyensaba batwongereko ekintu kye katubeera kiddeyo twalimanga eka nga tulima ku mabbali g'ebibanja byaffe ne tuteekayo amayuuni mmere nkulu nnyo ewaka.
0: Yes,
3: amayuuni tegagaga galabirira abaana galabiryaffe bataata ne bamaama era omwana kamugamba ginti osimeka kutaawo enaaga mumumwanyi teekako balugu.
0: Yes,
3: emmere eyo nkulu nnyo kubanga yeyo njogereko okindetekooki bannange bateyaziza nnyo pulogulamu yaffe eyo.
0: Weewaawo, webale nnyo balire ddala naawe beera bulungi mwami mubiru. Mukulu ono kyayogedde kinzizizaayo ku nsonga eri mu kukyamuukirira ennaku zino tuyina bye tuvuddeko ebyali tuyambye nti olw'okuba sente zituvuga tetukyalina budde bulima mmere ereta security ya mmere waka mwami ya tugambia haka kupa wabe langa kunsalo salo na hika tebuchi aliwo atugambia barugu emere by the way barugubu obomu fumbi na jaburu unji na atabiririra asobolo kuangali na kunya ngochamuli yako ate kaka kupane wiki sato
4: kabirao
0: osobolo kari yako eyo si security bichi abantu bye mubagamba bye baba goberera ngabalonda choice eyensigo je basimba mukulya ne mukutunda
4: abatuuliza omwami oyo ayogedde ensonga ye ntufu ddala
0: yes
4: naye mulembe gukyuka
0: yes
4: atato obulemwe gukyuko ino ogena no mulembe
0: kutambula nagwo
4: bwogana okutambula nagwo kitegezo sigali de mabega kakati wetwali abantu abalimi baffe kye bali baddenga banoonye ensiga ey'okusimba
0: yes
4: bali tunuliridde nnyo biki ebyenjawulo ensiga eyo byekola ki byerimu si kusimba busimbi ng'ate newankubadde omulembe guno gwe tulina era ensigo eziriwo kati katale ezisinga zitunulira nnyo bungi bwa makungula tinafuna muki n'omugaso ki gwe kugenda ensanji ensi ekyukoze egenda ekola ki ekyuka tulabye nga tubaddewo ng'abaana baffe tubaliisa obukopo obwo tubaliisa balugu niyo nga egenda okulaba abaana enfaanana gye bafaananamu ngaera ya balugu na bukopa nga kwegamba omutunulira n'olabaddewana ng'alina ekimukola ki ekimubulako olabye ddala akakopa mu ye nga tulabyewo njawulo naye kakati olwokuba nti no tulabye nga embeera ekyuka science akyuse baleeta emmere erimu ebirungo ebyenjawulo
0: yes.
4: Bannassayansi bavumbudde emmere erimu ebirungo ebyenjawulo ebiyamba abaana okukula obulungi omwana n'abeera nga mugumu omwana n'atabeera nga ebiseera ebyo twalirangiranga bannaffe gwe ogundi wayokanga okolola wayoka okolola kati ki kiba kitegeeza endya yali mbi naye kati ku mulembe guno tetwalisuubidde kubeera mwana ayonka akolola kubanga emmere kati eriwo erimu ebirungo ebiyamba omwana oyo okulabika nga banne be basuubira mbu bayonka tebakola ki tebakolola so kati omuntu yalibadde ng'agenda okusimba ensigo yayitagirize bwemba ngenda kusimba kasooli ono nali simbe kasooli ki nsimbe kasooli omweru oli gwebannange gwaligao naye waayo mwana wo ng'alabika bubi muntu omunga kiki ekigenda mu maaso okimanyi nti no omukubiriza waffe omuntu ayinza okugamba nti no oli mulwadde nga toli mulwadde nandyambi yekulabisiza obubi so kati akakopa si kabi ne balugusi mubi era nali mugambye omulimu takavaako bw'aba asobola okukafuna naye ati yali badde aba n'emmere eyo erimu ebirungo ebizimba omu okugeza tusoma abaana basoma ne bwe kaseera aba akunya amaaso gano olaba ng'akunya amaaso temuva ku kitanda buli kaseera bwe temuva ku kitanda kati kasooli bwaffe oyo gwe tulina alimu ekirungo ekyo ekya vitamini A
0: yes
4: ekiyamba nnyo nnyo omuntu okubeera nga amaaso gano gamukuuma nga alaba bulungi n'aba ng'asobola okulwanisa obulwadde obumulumba nga tagenda mu ddwaliro buli kaseera lumonde waffe bw'aba ng'amusimbye atali mweru waffe owa kipaapaali omwana ayongera okujinjimuka asobola okufuna amaanyi bulungi nnyo n'okirala bisanyusa lumonde ono omweru abaana tebakwagala era wali budde mbadde nzijja tunyumyamu nga tujja mu lugendo luno mukyalidya nangamba omwana yamugamba omulumonde oyo omweru si kyamwagala
0: yamwatulira
4: ti lumonde omweru si kyamwagala kiba kitegeeza nti enkyukakyuka ezze mu nsi naffe abalimi tulina okugenda n'enkyukakyuka eyo era kwogenda mu katale ssebo kubanga tulabye nti nno otunda byokutunda n'ebyokulya bwogenda mu katale abagulu emmere lumonde owa kipaapaali gwe basinga okumalawo kubanga bamukolamu ebintu biki bingi bamukolamu obuwunga bunakuba amandaazi bamukolamu n'ebirala biki bingi so omuntu n'alibadde ensuubira bw'aba agenda kulonda ensigo ateekemu n'emabega wa akonsidering nti erimu ki si kulima bulimi
1: esebo
0: munnage mukwano mu okutuseeko awo nno we tutuukidde mukyala Lidia mu kaseera kano owulidde abakyala bagamba tubalansinga n'abaami bagamba tubalansinga naye biki bye basobola okulima n'ebibalansi birime ki bye basobola okulima nebikola byombi kuba tusobola okukuba ejinjalimu ebinyonyi bibiri nejinjalimu nga biriibwa tusobola okubirya ate tusobola okubitunda nebibalansi
5: neyanziza nyosewa njagala okuddako ku kya munange Bashiri kyayogedde kayogedde kagambye akalumonde akalumonde ako kubanga era nadenzija nembagamba ha muwala wange omutooyo nekusimu akubira naga mami anti yafumbye lumonde omweru ndisijja kolachi sijja kulya nga yagala kali akakolachi akoye kubanga jukira akokakumuka ako akachipapa so nze nandigambye nti amaka fena fena bali abalimi twandibadde tulime emmere gye tusobola okubanga tulyako ate ne tutondako nga lumonde yowe kipapaali mwondo yu wachipapali osobulo abana ba mulia jukila nafa abantu abakulu atuomera nyoka kumuka songa ati sino ni mukatale wogena mukatale nga wale so mweru noleta nako basi nga kumala wochi chitegeza nti ogena funa ogena abana bagena kulia akatu tugena funa nesente mochi mulumondo
0: yes
5: jukila alwanyi sane ndwa de amaso gabana nafa abalala kati ekirala kyetwandibadde tuteka konyesira ebijanjalo
0: yes
5: ebijanjalo mulimi sabi ya yogeddeko nti ebijanjalo jukila wakatu genda kubiri ako atine mukatale tugenda bikolachi tugenda bitwalaira atenga jukira bitu yamba yatugambye nti birimu ebiriisa ebirwanyise ndwadde nakugamba nti oba abaliko obulemu abalwala nola bange mitwe gikoze eki ayo ninga tebaina ayo tebaina musayi
0: yes.
5: Abijanjale byandiyambye omukyalo w'olubuto mukasera kaka olubuto juka twetaga nnyo okubeera n'omusayi okusinga yetunagenda nga tuku abachala wama nyugenda kumyango kumyango na jiro mwango gona watu gona gona na agumenya menya gona anga anonyachi kumanga lakinga ayon uluse chibu mbanyo zoku watajia chisobala chokati ebijanjalo ebili cheap yabili mewaka lwacha anagena anonye chibu mbangati tuinachi ebijanjalo biafe
0: yes.
5: So nze nkubiriza abali mibafabali yeyo abami na abachala titufubo kula antufu kasinga kubintu ebyo kwa sobalo chiri ya kate nomala nukolachi no chitunda tuleme kutunulira nnyo ntangawuzi banabutambala adija badala laika abera bidde omchala adija wano banabutambala tubabera nnyo
0: ntangawuzi bagitegeera
5: na nibakirya linga wonna
0: ntangawuzi
5: nataleka ona space ngo mami oliwo yagambe ya mchala kutekawo butunguru
0: yes.
5: Kabeji obuntu obo obunatuyamba fenna so chandi bade chikulu nnyo tufokasinga ku kintu nga kigenda kugasa wonna abana tebagenda kunywa ntangawuzi
0: yes.
5: Tebagenda kulya ntangawuzi tetugenda kulya ntangawuzi so tubalansinga tusimbe mmere iyo ngo sobolo jiri akate era stilu nokola che no swano jitunda
0: mchala dija sorry mchala dija mchala dija yanda yanzichukiziza chemwa iso kubalansinga mwabe butambala togereko kube butambala boka chichi kusimba ntangawuzi na chikuba mwe ntangawuzi mwajitegeye
6: ne yanziza nyom kama wange chetwa iso kubalansinga watu watu tumanya wanava kasente ne wave emmere ne ate watu watu genze mukulya
0: yes
6: chiba chitegeze sowani emmere judobu chi
0: obulungi
6: so sikabindo ntegenda kubeza imbye nnyo ne emmere genda okubamu ebirungo
0: sikulikalwera
6: nedda wabule emmere ngeri mwe ebirungo ebyenjawulo
0: yes.
6: Tugenda kwebaza nyo Harvest Plus kuba etukozemu omulimu etuwe emmere nga ntono ne ngeri mu buli kirungo
0: okay.
6: Okugeza lumonde yu wachipapa. Mwana watu nune butamba watuwa higo kutegira anti no bujanjalo obo miu fogo. Babu itanalo 6.
0: Yes.
6: Echo kusoka wafu tegida bujama. Tuwa bugezi sana bo. Nga bujama angu. Bulimu omusai.
0: To simba kagongo ufumba.
6: Neda baba. Tumala ubazi nti oluteka kwa wali. Wanda tuwa ino omuzogu gama jeje ya tuga amba anga. Oluateka nga kemenga. Mutegeke sowani. Ne butu ni mamile jenye levirala. Inzo kweze sowani nizikala na damu nozoza. Neogu ujanjalo.
0: Yes.
6: Teka ko, tegeke sowani. Abana wagina kwa waliro edo kulie mmele.
0: Yes.
6: Ngate erimwe virunge evimala. So ngate na hawa guzi. Bagenda kujie vijanjalo ye wagureko.
0: Okay.
6: Cho ino kola ngomu chala kumanya nima yomu nebifana nitia. Kuboso bulo kulime chitono, ate nukungula chinene. Ngolimia watu watono, noyo no simba mulaini, no fuira mubudde no kola mubudde amakungula gawera
0: yes
6: echo bachi tukukuza so chituiso ku balancing simbe chintu chambugase eri omubiri gwo ne family yo atengo gena chifuna mone saint
0: okay
6: chinaise je chichala entalo obutabangu ko makate bugenda kubamu kubanga mugenda kubamu ine ebimala
0: okay
6: so mu kintu ekitono kubaga amazine tale tuchalirinanga mukulu walo president ya gami nti abami babenga ba, ba no mchala abeko walima naye bwenzile liye wafe butambala jemva itakali afunda.
0: Yes.
6: Tocha inza kugama anti wagena kubawo wagenda kugenda yika ya kasoli ne yika. Tuina yika bili.
0: Yes.
6: Kulimwe mmele yekuli yapi kulimwe yoko yekutunda. So, atene ntanga uzi tuji agala. Kupache, atene munda yetu wera bide. Tuina wende chini mecha maironje mutambala.
0: Oh.
6: Kubayo inganga cash group wa feyo.
0: Yoko bili.
6: Eyo.
0: Mm.
6: Ya deiri. Eyo mwami ngata ina mutigwa mira. Biba bigani.
0: Awata ina chakola.
6: Na efe nga aba chala, tuweba zanti, Harvest Plus tuzimbie mwogu sobozi.
0: Yes.
6: Tumanyo kubalansi nga kasente.
0: Ne kulisawa.
6: No kulisawa
0: ka. Tuyanza, tuyanza. Oliku radio yomu ntuwa bulijo radio budu wa mpuliriza. Tulimu program tuwezimbe, enembozi jetunyumia, tutunulile dobozi ya aba chala. Mubyo obulimi. Mwami mubirunga tuumba umba kadi kata niso tutuwalaganya. Ero mchalo ono zisaba omuyamba alimu kuhuliriza kubanga. Akasera ketulimu tulimu kutani kwa kutunulida season kutani so kujire ngirako mchala uliriza yali agado kumanya wawajia ensigo entufu ya aja ulira watia mkasera kanunga mchala tuwa galoba wa manji mubi obulimi biafe tatuga intu liku jako mami manji mkulima na mchala wanutukiriza ntibu baba ze on board fataba mitugenda kuwe ukanyo era tugenda kuchigulianga ulichimu financial na ichi tuwe useko wanga kwa mwaka fana mchala labi lirabana omuchala asiga omuchala akola asobola fuyira bwetu kamukungula akungula omwami naga nti tayina kyateka ku meza ezo si sente ezo sente twakanyiza leka tumuyambe wawa asobola okujja ensigo enungi era asobola okujifuna ngate muli mu mukono gwa mwami ngatasose kutuma mwami atatu ke kubiyera bila ndemu echa mujukiza
4: na soko kuongeza ku cha mchala jija katono ensigo yetu ine yevi janjaro echo okusokera dala baji kolange bala nyo
0: yes
4: ilama kungula gaba machi
0: manji
4: echo kubili ensanji zino tuine ine chuka chuka yembera yobude
0: yes
4: eme ensigo za finger eza lumonde eza kasori
0: yes
4: ezevi janjaro zigumira nyo embera yobude ensanji juzi narike kamengeyo Nengo musana gwaka nenga rumonda akulaga mulamu bulungi nebisere bisinga abanjulira ababali minga munjulira munda awumbira muki mutaka
0: yes
4: chiva ku chikachachi cha rumonda bisere bisinga netaka ne rumonda yaliyonga munene ngata akulaga siwo tali wa jimu nyonti wa nenga akulaga anti atemu ali musana guno so onsubira nti echo nacho chikuru nyongo mulimi wa fanada kuchi ku nsigo yafe esigo ene sangiba mu esangiba kugombola zibayo
0: yes
4: twina grupu za abalimi bobo zagadde otukubira akasimu etuzikutuza ako na nechikutongo echa Vest Plus era kituwenzi kitu wa malagalagano
0: okay.
4: aga lumodo aga chipapali kuduka nange nyine duka eliya balimi
0: yes
4: eliye bilime HBB ensigo zino zitunda
0: okay
4: ku center atento no nusu ya 13 we batundire akakaga ezafe ziba za 13
0: yes
4: tusobuloku okulaga abalimi ntino 2513 abalimi basobulo kulima ensigo towe alikira na ensigo zino nungi jezili atira nechirache njaga dokuongera konga maliza
0: yes
4: bobo olimye kasoli totunulira kumutunda butunzi choka
0: agwewo
4: kasoli oyo yenyini bomuteka mu nkoko eza bruise zenyama enkoko inzo gamba waguze nganda
0: yes
4: ebira nakawo wakalunji omuntu yenabo abali deko ku nkoko eyo yesanganga alinga ali enkoko echi enganda kwe na kuzino totwagala byaddagala kati eddagala lyo woli ise enkoko ezo lyoka kasoli wa foyo owa yero owa orange mulise kasoli mulise enkoko ezo enkoko ejja fulumanga ina kawo wakalunji atirange woma nokola nokuoma
0: okay.
4: So biye byaffe
0: tuyaza
4: mwebale nyo kutuliza abaluliza abaffe mwena
0: mchala Hadija nga tuunzika waka chibuwa wabashala na mami abali yeyo kubanga mama bwayo gira nange mpuliriza
6: ngene aziza nyo kusoka ngena kusoko kwebaza abaluliza abaffe wamuni Harvest Plus nti abachala abali yeyo na abami mbakubiriza nti kyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo tiwaba waliwo ekigenda okukolebwa kyonna yes. wabeewo okuwuliziganya
0: mm.
6: empuliziganya bw'ebeera mu maka amazima ebintu byanguwa
0: mm.
6: nti ekigenda okugenda ku mmeeza kigenda kulabika ate n'ensawo zaffe zijja kubaamu akadda akagulira amagala eddiba
0: yes.
6: tujja kuba tulina ssente ate tujja kulima emmere ey'omulembe
0: mm.
6: kati waliwo anke yagambye awo ku kakopa amazima bwa waliwo mpuliziganye waka kuba nakakopa ka mugaso
0: mm.
6: kayambako okugumya amagumba naddala myaka basajja abakuzeeko myaka
0: yes.
6: kulusalosalo kajja kubaayo singe wakabaawo empuliziganya ekisinga okuleeta obuzibu mu maka mwonna butabaawo mpuliziganya
0: okay.
6: somba kubiriza

0: ibadde mu byokuyiga bingi naye kansuubira nti nawe olina ky'oyizeemu essaawa esooka ya program twezimba twezimba bwe tutyo bwe tugikomekerereza ng'ebadde kutuusibwako Winkle Technologies.
1: Winkle Technologies tukutuusaako ebyuma bye weetaaga ebiri mu kika kya steel, obuuma obusaawa, bomba za yingini ezifuuyira ebirime, tiras, obuuma obulima, obuuma obusala emiti n'embaawo n'ebyuma eby'ekika kya steel ebirala. Winkle Technologies
0: tusange mu kibuga Masaka ku kizimbe kya Mukalazi obala Stone Age Building. Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zidi tano ez'okumakya. Budde bw'amanyuka, webale kuwuliriza Radio Buddu. Yongera okukuuma obulamu bwo nga bulungi, ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
2: Okubeera ng'okolera mu kifo ekyekusifu ng'amaaso go tegasobola kufuna kitangaala kya bulabe, funa akaseera ofulume olabe ku njuba oba ku kitangaala. Kino kijja kuyamba amaaso go okusigala nga galaba bulungi. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Samazinga Africa, wano ku Radio Buddu.
3: Wasuzo tano mulonja uliriza, ge mauliro okuva ku Samazinga Africa, ku Radio Buddu, Radio Muntu wa bulijjo. Omugave muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim, zenteredeo gaba sumeramu. Abantu abatanategereka muwendo be batebereza okubeera nga bafiiridde mu nnyanja eryato bibadde ligenda maaso n'okubeera nga liseeya mu ggwanga erya Zimbabwe, kyokka omugoba waalyo n'alemererwa n'oluvannyuma ne lyebbika mazzi. Okusinziira ku poliisi eraga

0: chera high school eberene boarding section olwokuta abaana babazadde abava ewala kakati omuntu bwe bamusanga wano ne bamunyonyola nti omwana w'emitwalo 25 nga tamanyika tate nga tamanyika yonza alabanga aladu emukubye ate abazadde beeri nga balaba katonda yakyala abaana 67 baali bafunye embuto ababooda nga be babatika naye kati bwe bagenda mu kisulo embeera nungi abazadde beeyagala.
1: Mu lukiiko luno, Kansala Babikyengere Francis alabudde abazadde abavaayo ne bagenda maaso n'okulonkoma abakulu b'amasomero eri bakama baabwe nga babalangira okugenda maaso n'okubajjangako ensimbi eziyambako abaana baabwe okusoma obulungi so ng'ate ensimbi zino ebiseera ebisinga ziyisibwa mu nkiiko ezituuzibwa nga n'abazadde bazibaddemu.
2: Bigeze kutunyigiriza ogw'abantu abawaaba ate nga tubikola nga tumaze okutuula ne tubiyisa tukwataga n'amasomero sisuubira nti waliwo essomero kalibe lya primary erisobola okutambula nga tiwali kasente omwana kasasudde ebikwataganye n'okunenya ba HM ku sente ezisasulwa wakole gwe research mulabe lwaki sente ezisasulwa baani abaatula ne bazikiriza okukola ki okusasulwa ffe kituruma headmaster okumukwata mu kubanga abaana basasula sente nga HM yayita olukiiko lw'abazadde nerutuula ne bakkaanya okusasula sente.
1: Omulonji awuliriza bwegatube gatambudde ku ssaawa zino ng'ogaba ssomera mbadde omugave muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim atakomira mpeera abatukomire agundegunda omuterega.
3: Gigabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo. Esawa wano ku radio Buddu. Esawa ziri 8 ez'omutuntu budde bwa gandaalo we bali kuwuliriza radio Buddu. Nga tuchatalaga bitundu ya kwange bienja ulo mkuja kusemia kabimu etane ja Radio Buddu.
4: Buddu kwetu vera
3: kakano tuole kete chesiga nga bimu satumezo kwa mna no mwaka guna to wachi alivya kusubiza katife duja ma Radio Buddu at 25 nga bimu satumezo kwa mna no luna kuruo na tugena kuruma la chesiga kufu kumacha paka kaungezi nga tunyumie mboze kwata kumia kabimu etane ja Radio Buddu omuli vyo jukira vyo manyi ebya kunyumira nga nebila lantoko butelefu kumboza Radio Buddu okuangule bila bebienja ulo omuli Zetienkavu t-shirts, reflector jackets, nebi ya baby na la tomo oni. Ulu wataka unga zituole kile mchisawe muundiba. Ngaba presenter ba Radio Buddu. Ngaba tunkana ba uliza ba wabe chesiga.
5: Radio Buddu ya guina DJ Daniel. Inagwa DJ Melopro, Melopro asivye. Abuza DJ Daniel mpira gudawa.
6: Kwa Daniel, shauma shihata. Kuza nyakuza saidi chiza.
5: Chesigo mpire gubye. Obama Junior chesiga. Gwade kaiwa Cosma. Cosma. Nagweleza Jacenti Jase Kalingoma. Agweleza msa Alex Chitunga Ona. Atagala sonko judi ya gumu bieka kubia mulunji nyone kusanga mzaika madi gwa
3: kani na bantu weche siga majiri katika muka lokoso dimo marembo chitunga buli logeze muka nala lwe mode karingo machato kolo kisele keti devi tunde bida nye wo fena kusande ngabi musa tugo muna ana tusale keche siga mtauni anti Radio Buddu esazeko Radio Buddu at 25. Kato juka nye, waliwonga Radio Buddu etandika, waliuline miyake meka, wazalibwa weri, ya bafe, ojiuliliza kumala banga chi. Olinabio manyera vya jukira, murugendo lwa Radio Buddu ule miyaka vili muetano.
5: Katibuli lwa sande, okuwa kusawa mkaga paka msambwe zo mutuntu. Tosubanga program, tuwejuka nye miyaka vili muetano ja Radio Buddu. Oulilaba mua balikaba kwa ziwa Radio Buddu.
3: Abalanga na yo, neba ntuwa benso unga mubitundu vya fe.
5: Wamuna haba uliliza bolu lango, nga batu totoleda kwebio biba jukira. E, rabi eba manyi, mubange liye miyaka vili muetano. Eja Radio Buddu.
7: Wali wo msajja nga musoga nga kuba nga masimu. Ha, lo sinova kubudu nda kwe kalakasa.
5: Tuwejukanye.
7: Umutu wako lakungu ukulida mkabukisa kabibati. Katino utuka nukuba nga ukula nga weyambu dekitetei nga mundo utademuka vest. Usubulu kuhone bugu mga temulika esi. Nengu ukula nga uli msanyufu.
5: Tuwejukanye miaka bidu mwetana Eja Radio Buddu.
8: Kata ndika nga ukuliza obledio nga tulimiaka nga msambu mnana. Eno kulia Radio Buddu eno kulira kuliko akasajja kibayitanga kadomo.
5: Twejukanye
3: kugwa mtwejukanye twejukanye wana ku Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo. Okay, uliza program za mbe
5: ekitumi akyakusoteta da mix the

0: more fun.
1: Mukuru,
2: wanyisem.
1: Njagale chokunywa ga bwenchi wa mutama. Eh? Omusanga kutambula bulungi nnyo ne chimpesa nyune mpuli nga nchifiringa.
2: Kakati ninamu sunda basi sniper alikoli kikumbu cha drink mpozi.
1: Twayongera ko kalala. Akoke nyine ko bomba mpozi mukuru kujukisa na ekirala. Mm. Chodamu no gatika sunda basi sniper alikoli kikumbu cha nobu okunywa obulala. Eh. Omutino ulira buwami.
2: Sunda basi sniper alikoli kikumbu cha drink chicho kunywa kati ya chiliko chiwamu chikumala ko stress chikugula misuwa atinga chigula sente entono atinga chili maduka ne mubalazo no kwetolole gwanga gwo msubuzi kuba kuzilo musanfu tanu mwenda bidi nya mwenda noti mukaga noti sniper
3: basebo ne banyabo teri kulanga kulana kwa kabaka bwa buganda bugutusa ko buganda royal regatta empaka za matuga kabakeza kamalizo zikuse ngama saza 18 kakontana choka kuliko kuvumbula pichi pichi na masimu chovumbula chontwala chiti tuisha hanti kubana.

0: esawa zili 10 ne mwezi olweggulo budde bwa mafumba ga byaggulo webale kuuliriza radio buddu. Yongera kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health 30 wano ku radio buddu.
1: Okubeera ng'okolera mu kifo ekyekusifu ng'amaaso go tegasobola kufuna kitangaala kya bulabe, funa akaseera ofulume olabe ku njuba oba ku kitangaala. Kino kijja kuyamba amaaso go okusigala nga galaba bulungi. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health 30 wano ku radio buddu.
2: Sasa kwa nasa kumine mweza haka ungezi.

0: naye gwe you just keep quiet.
1: Siba ko kyenjogera.
0: Bomaririzo okubabuuza okubatubuuzizza gwe sirika ebisigaddo bitulekeri. Abasajja abakulu abaliko n'omukyalo omukulu kutugenda naye.
1: Yadde kale n'oku kubaako nga oluusi nga waliwo ekyetagisiza okunyonnyola.
0: Okujjako nga bakubuuzizza nga baagala kive mu kamwa ko gwe nga gwe. Naye wagende wasenga wakyala. Mukodomi wakumanyi.
1: Mukodomi ya manyi.
0: Akumanyi.
1: Naye era naye. Okumanya kale yajjako wano.
0: Ate tata w'omuwala.
1: Tata w'omuwala. Anti kati sigenda ngayo.
0: Kati kitegeeza nti step ya senga. Yebe esooka. Otegedde.
1: Okugenda okulaba senga.
0: Naye kati kitegeeza nti tebakumanyi.
1: Mukamanyi. Yajjako ewange.
0: Mukoya azaala mukazi wo.
1: Anti muganda wa mukazi.
0: Ate alina kyasalawo. Senga yatandikibwako addako abataata wa muwala n'abalala ne bakola ki?
1: Mpozi n'ekirala. Omukazi yali yaŋŋamba mbu yabalaga ebifaananyi byange ku WhatsApp.
0: Ne bibagamba ki?
1: Ne bandaba.
0: Ne boogerako nabyo?
1: Kale ne bandaba.
0: Ate ne bakulaba ebyo bikola? Baagala kuwulira kiva mu ggwe ddoboozi lyo. Omuntu bw'oyogera naye bw'oti osengejja. N'omanya nti ono muyaaye ono tajja kutubeerera mwangu oba muntu mulamu mbeera yo ekyagaanya
1: ekyesibye
0: bwe toyogera nabo owulidde ate oli mu bya bifaananyi bwe yabalaga ebifaananyi
1: anti sebadde mayenge egibanda ku WhatsApp nja kugendayo nga bammanyi
0: ate WhatsApp ye wasa bavubuka mubadde ki kati kankubuuza ekiddako tugenda bameka
1: Badde nyina be nagambyeko mpozi ne muzeeyi Kiyemba
0: kubanga nze okusinziira bwe ntegedde tugenda kuswala ate tuve mu kuswala tuswaluke nti omukazi afudde ng'ate alina omwana munda nga tolina na kikumi kyowadde awo tugenda kuswala ebyerizo bagaana
1: anti kati nga we mbadde njiya nabadde njiya yiya kati mbadde mpezezaawo akasente
0: ebyo byawedde kati ako kagenda kuteekebwamu mafuta owulidde sinakindi akamuoka balekere kubanga nabo balina okuziika balina okuziika muwala waabwe
1: kati kabajeti kaba tekeeyongedde
0: yeweeza omumba
1: kati mpozi muzeeyi gwe tufune engeri gwe gyompola bwe tuvaayo nze ntitenkanya
0: nze mupakula ebizibu
1: nange kyanguddeko nga sikisuubira
0: nange siina kati kola bw'oti tugwe wamme mu kyalo
1: nabadde nabagambye
0: ye tugenda okuziika bagambe beetereeze nawana abantu betugenda nabo
1: andi kati ekizibu wekiri nabadde nayogedde naye mukadde mukadde naŋŋamba agenda kunfunira kasente mu kibiina n'ekituula nkya kati ate
0: kati afune waakajja kubanga nange
1: anti kankya mu kibiina
0: nange bagenda kunsoya ebibuuzo tobimanyi oba mbikulekere
1: oba tugendeyo enkya
0: wuwa mutwe gwe guli mwana gezi
1: anti akasente kankya
0: bali bagambye tebagenda kuziika leero
1: kati ono bamutereke omwana ye bamutereke bo baziika omwana bamutereke
0: gundi gwe ngenda kukulekera ebintu byo ngenda kukulekera ebintu
2: bannaye akakyayiko mukampadde naye tekuli yadde ekiriirwako
3: sha ete ebyo ebinyeebwa ebiryawo mu kabakuli
2: mwabitadde wano olowooza nno nze mbadde mbirabye
3: tokyalabirako ddala tugambe nti amaaso galwadde tugajjanjabe yenasoosa okuteekawo nga
2: kimotusabitmubadde siira yenakawere mumufunidde kyalyako
3: tubadde tumufumbiddeyo obutooke nga bulimu enkejje alyeko kweb
2: bamaze omunyiga
3: okumunyiga namaze eddaye kyensookerako ku makya kyensookerako
2: yomuto ali atya
3: omuto kabadde kafunyemu senyiga naye
2: bannange ate kamuwa kankudde kwani
3: simanyi
2: nzoba nali mbagambye abantu temubawa mwana omwana buli webajja mubagambe yeebase
3: simanyi kabadde kafunyemu senyiga naye
2: nga mumubise
3: bagenda kutuleetera ekinyirikisi bagambye bagenda kunfunirayo ekinyirikisi eriwana
2: mumutwale mutwale ogwo omulembe gw'ebinyirikisi gwaggwa
3: ogw'ebiisha
2: oba kyemukola mubeere n'amazzi agabuguma n'akagoye akatukula nga mumunyiga ku nnyindo okwo obunyira bujja kuvaayo
3: n'ekinyirikisi nga kikulanga nga nenakandi wali
2: muzukulu wange temumuteeka mu binyirikisi

0: we wawo tuli kuchenda mumunana ko muze munana ne chenda mutana ko muza tano radio budu radio yomuntu wa bulijjo akayimba obwavu mporogoma okuve wa Chiria Robert luli edda ku mirembe gya fenazi kuno ngo muvubu ko kufuna mwana munne waliwe bitandikirwa ko byalino kuba nabyo ugenda kumulisa ki otegede
1: ugenda kumusuzawa
0: ugenda kumusuzawa mugenda kusula kuki otegede ebyo nga bye bitandikirwako
2: eranga bo bato bina no bikuwa babikuwa
0: ne kati ono muvubuka yagenda nafuna munenga teyetesetese
2: yekanikirira
0: usindiko tya muchara wombakadde nga toyina ya dollar 10 ruwo musindikide kujja ko transport
2: chabuswavu nyo
0: ne batandiko kukubira simu tozi kwa tolinga muonyo buonyo
1: weta
2: tuzo yenza aganya bonalaira nalina laira owe bye sigenda ye wakangenda wamwe bewa mwe babona bona sibe wafe
0: kakati nabavubuka musoke mukole nga temunaba kufuna bakyala musoke kulwanyisa bwavu na kuteekawo mikutu singa alwalira wano
2: oluso olumu bubana buvunanyizibwa ng'omuntu talina bubezi buvunanyizibwa n'omuntu olaba nga talina naye nga alwana afaayo okulaba nti omuntu amufaaka amulabirira naye wabayo omuntu nga yetabirinako
0: atabakyala bw'omala okumusengejja obulungi akasente bw'obaggwa omumwagu gulya bunnyo buli lunaku akamuterese batereka abakyala abo
2: anti aba tayagala mudi ku disappointinga tayagala omujemu bwesige ate bunaziri enchat tajja kunyonga
0: bumuwenga ye 13
2: era abasajja abasinga abagezi yoyo tekiniki gwe bakola
0: mujja genda okulaba mikisa jesu muludde ate naye saamo amaanyi mukusabira ogenda okulanga amaka gagize munnange nga musenvudde
1: bannaffe abamagumba orthopedic center bano basayibwa mu kibuga Masaka bagamba nti owaayi obona abonye na umugongo amagumba gagaana okuwona bakulongoosaako oba olina kisipi kyeweesiba mu kiwato ng'omugongo gwagaana amagumba gaaseeseetuka ojjanjabya omugongo ebbanga ddene naye guganya okuwona weekwata abaamagumba orthopedic center bano nga basangibwa mu kibuga Masaka bajja kujjanjaba obulumi bwonna obw'ennyingo n'ezijoyinti bano bajjanjaba n'abaakubwa stroke bakiyita okusanyalala oba okugongobala balina n'ebyuma mwattu byonna nga byuma bino bigenda kutereeza naawe yamenyeka amagulu nga gaganya okuyunga beekwate kaakati bagamba nti jangu bali mu kibuga wano Masaka ate nga basobola n'okusanga ewaka bobeera ogenda sayidi zesenyange ku round about eyo ey'omu kibuga Masaka ng'okkirira esenyange w'ojja okubasangaawo mu Soweto bannaffe bamagumba orthopedic center bali ku round about ey'omu Soweto opposite Stirland Tube bakubire ku 0758 79 911 oba ku 0705 03 8 28 oba ku 0750 55 98
2: wewaawo omukulu mujuzi Badru tukubuzizaako nnyo ssebo weebale kwekuumira ku radio Buddu tavaako naddala eno programu n'omukyala akoze omukyala yani
1: mai
2: muna
1: ajati mai yebale mutukuumira
2: amukuumya bulungi
1: ajati ofumbye
2: kakati gwo mulimi omuzimbi ayoza emotoka olongosa compound osalambawo oba miti tugamba nti tukwanjulira abanafu abawinko technologies bakuletedde ebyuma ebigenda okuyambako mu kukola emirimu gyo mbwangu obw'ekitalo ebyuma bino biri ku mutindo bigumu ate nga biwangazi bikoleddwa na mustil kakati jangu wefunire bu tractors gwayagala okubanga olima mbwangu n'okukola bu tractor webuli obugenda okwanguyiza ekyayagala okusaawa omuddo emirimu ogikola embunnambiro obuuma webuli babulese bujja kuyamba mu ekyo waliwo ngwa gwe oyagala kusima miti oyanguya egy'ebitooke waliwo opatanye ekitundu jangu onone kwa ka mashini akagenda okuyambako mu kusima ebitooke ebinya by'ebitooke n'ebyemiti omulimu gukwanguyire oyagala kubanga ate osala miti oba mbaawo obuuma babuyina obwanguya emirimu bagamba nti balina bomba eza yingi nenga zino mu kufuuyira Haa, zaso babu sobi nyo, munange jango fuirebi ni mebio mbuangu buangu ngo mulimoguwe de pampu za amazi eziga kuba uweziri nyo igualongo sa imotoka baganti obuma webuli babu yise high pressure cleaners bugenda kuyamba nyo mkwangu ya omulimo guo guo kolo guo kulongo se motoka baina hedge trimmers nazo weziri zino no buma buku yamba kwa mkomola obuti nobu muli obuli ya omuloja kakati neba kutegeza nti ebyuma byabwe ate bilika bei katono dala babuleteddeko spare ya ne oil sako nebigendo biyambanga ate bisigalanga biramu bulungi bikumiddwa basangwa mu kibuga Masaka ku kizimbe kya mukalazi Crestonate building okulirana Bank of Uganda ugendo basanga oba okube ku namba zino ku 0758 asatu monana chinana mokaga wabaziro msambu nya tanu atanu motano mkaga munya insambu msambu ofune ebiyo mebirunji
1: we wow kakati nino chino nsaba mchuhuli lize kubachikuru office ekola kunsonga zaabana na maka e Masaka office ene ekola kunsonga zaabana na maka e Masaka erango mwano umuwala yasuri wa kukubo chino ni misari bagambi echino ni misari okulirana ewa muzeyi Kasule mochiro echakesa kusande nga munano mwezi guno gwo munana kusawa nga satu eze chiro omwana ono asubirwa okubangali mu mwaka nga gumu kakati nno tusaba omuntu yenna aina kyamanyi ku mwana obanga omanyi ku bazadde ab'omwana ono oba ab'oluganda mwatu tegeza mangu nyo ekitongole kino ngoyita ku simu zino 0 3 0 5 7 0 5 7 3 oba ku 0 5 4 0 0 9 9 4 oba ku 0 5 5 8 3 5 2 oba tukiria office ekola ku nsonga z'abaana n'amaka eneri opposite Centenary Bank Masaka City gwe ayagala okulaba omwana ono osobola okujja no ku radio buddu ekifaananyi bakituwadde oba mwattu osobola okugenda wa chairman wa misali oba ku office ekola ku nsonga z'abaana omwana ono yasuliddwa ku Sunday nga munana tusaba omuntu ye nangu omanyi omuntu nga abadde abeera n'omwana naye ng'omwana tokyamulaba naye ate nga tomanyi watuufu nga tomanyi watuufu omwana we baamutadde mwattu wandizza ogoberereko oba oli awo ono ye mwana
2: kwaza obadde otunyumiza noga omusajja yasomanga ebirango
1: waliwo omusajja omugenzi bambi Haji yamutunyumiza Haji Hassan bwe yali chairman we Ssenyanga awo babeera bali mu lumbe badeesa ebirango olinga alanga olukiiko mwena mutegezebwa nti wagenda kubeerawo olukiiko kusundayi nga satu
2: kati kusundayi nga yategeza
1: ategeza kusande
3: otereze vutule wapa
1: kiko wa kubeerawo kusundayi
4: nga tuchatalaga bitundu ya kwange bienja ulo mkuja kusemia kabimu etane ja radio bundu
5: kubundu kwetu vera
4: kakano tuole kete chansiga nga bimu satumezo kwa muna no mwaka guna to wachari vya kusubisa katife tuja ma radio bundu at 25 nga bimu satumezo kwa muna no luna kuruo na tugena kuruma la chansiga kufu kumacha paka kaungezi nga tunyumie mboze kwata kumia kabimu etane ja radio bundu omuli vyo jukira vyo manyi ebya kunyumira nga nebila lantoko butelefu kumboza radio bundu okuangule vila bebienja ulo omuli Jenkamu t-shirts, reflector jackets, nebya mebila la tomoni. Ula, ukuchari ya kaba kandabenja ulo mchesiga. Ngatuma uwe bitwe mkosibwa mbremo wabuli jo. Uko sakemi zanya jenja ulo, umuli okwepena. Okubuko mguwa, ama tatu, emisinde jabaneni nabatono. Wamuno kugege nyaba presenter. Ulu ataka unga zituwale kile mchisawe mundiba. Ngaba presenter ba radio budu. Ngaba tunkana ba uliza babu wabe chesiga.
6: Radio budu ya guina, DJ Danio, inagwa DJ Melopro, Melopro asivye. Abuza DJ Danio mpira gudawa.
7: Kwa Danio, shauma shiha. Kuzanya saidi cheese
6: Chesi gompire gubye Obama Junior Chesi ga Gwade kaiwa Cosma Cosma Nagweleza Jacenti Jase Kalingo makuye mulunji Nagwa bae mdashiru Bae mdashiru Agweleza msao Alex Chitunga Ona tagala Sonko Judy Agumubieka Kuye mulunji Nyone kusanga mzaika madi Mzaika madi Mzaika madi Gwaa
4: Kali na bantu weche siga. Majiri katika muka lokoso dimo marembo. Chitunga buli logeaze mkana la lwemode. Kali ngo machato kolo kisele keti devi tunde bida nyewo. Fena kusande ngabimu satu gomu na ana. Tusale keche siga mutauni. Hanti Radio Budu esazeko. Radio Budu at 25. Chindamu munana katunye ze munana. Radio Budu at 25. Radio yomu ntuwa budi jo. Wetoki na kumia kabimu weche.

0: wako. Tega mwaka ilimba kwa singo kwa gara kwa MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku bukada makumi ya namu bubiri. Obu gabi waka kwira wo. Nigamu nyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka ilimba ko. Sumulula vibes o. Ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, irunga mizbe chitongole chi Uganda Communications Commission.
2: Uri dize soka, omupira anja sabi gu, wano radio budu, radio yomu tuwa budi jo.
3: Kali, ochali ku radio budu, radio yomu tuwa budi jo, mwebali nyu, mwebali didala, mwebali kupira ngate, muje kumideko, mwebali kupira ngate, muri dize da chikazo, ziri satu ezaka itakusawa, ezaka itakusawa, etanu ezechilo, echoru na kuluwalero. Njagala okutegeza kuko nti nga tuchali amukujaguza amatikira gachu chulukoma nanta wetuwa amato Buganda Royal Regatta kagenda kwira nga tega kumekerezebwa ngenda kuzomeza 22 mubi yesande yesaturday yeja ngenda kuzomeza 22 mubi saturday ja wali kubunja ko beach wetugendo kubanga ate atubera jangu tudigide jangu tusanke jangu tubinuka masejere hirange miyango jonna ajja kugulwawo esawa biri ezo kumachia okuyingira omutwalo mulamba iranga na sentebe wa Buganda Royal Regatta omwami engineer Ben Misaga na bakachiko bonna bajja kupanga ate babera uchuchuru koma nanta wetu ya CMA agaliwa matago kwanga juki antigata andikira wali na emurungo vigagi na masu nukubiranga ate agata andikira saidi zeyo waliyo zituwa indise qualifiers nga vizagi na maso nukubiranga ate zitambla soku ndako uruge nukubadala ura Saturday uruwa wiche yeja abami wa masazabu na ukubirizibua ukulaba ngate muita abantu na ababu ganda bagweyo wali kubunja kwa beach wetugendo kwela ngate tugalirawo amato agabu ganda Royal Regatta watekege duwa ono ebirabo biyo gendo kwela ngate ono nyamusenyo wali ebunja kwa beach gama nga pikipiki gama nga masimu anesente enkalu sugi kira bukezi yengi na mbunja kwa beach tani kukunonye zawe chilabo bochifuna ngoba gama zemazo kwela ngate nchifuna na pikipiki adena masimu anesente enkalu hembera ejja kwela ngate etambulia dela burunji agwe na omurunja uliriza iyo muntu wa ulijo a radio budu sebina vibe na kujja kwela ngate obifunya dela butereo
4: kalino second ya fuyo ezemo kwela ngeto jira gwe muganda wa pauliriza radio budu radio iyo muntu wa ulijo shenda mwunana kumuza mwunana ne shenda mwutana kumuza tamu nilanga club ya PSG bako zemu kanchuka chuka bale semu kumusambi dembele tebagala bana batubba manyira manyira so dembele zemu ko mchipocha new signing msambi kwete aklo uchi pamugambi ngirije waka ja mpola mpolo ja kuyutani kama mpola mpolo kuingira musisti mnepo now ngileo tuwade muko so msambi aklo uchi njagala kuperanga mategeza konti mpira guno asodo kuperanga abude muko ni baingisa muko msambi dembele PSG giba agala kuperanga bakupa goli mbuli mbela nenga bako ningisa yanga star yanga star msambi kuwaita Brian Majo alabi kanti wana kwa limpera ngalwe tiko kamala Brian Majo ida kumiaka kumina msambu ni naku wili kumina bili chiba chitegeza nti iye mzanyi achasinzo kupero mtu ukuteba golo mfaino yu na yu nanga ya chuko pe chabula echa clubs ya achasinzo kupero mtu nga chabula ya echa clubs kumiaka kumina msambu ni naku wili kumina bili and then umulala liko diya badajini ya badajime Graves ya teba mpayas cup mulukwe ni ndata numu nana galinemi yaka kumina munana ni nakuzali kumina satu then Marijani Asesek ya teba ngainemi yaka kumina munana ni nakuzali bibiri mumu nana

0: Nenda za mpira gwari gwa 2022 Nange kati kuba gira gira bwe guti Southampton efune kona bagatamani mudachika ya chenda mukaka sewa chiri anga agendo gira gira bwati ngamanyi gamwede ngali kuli ya Buganda goro ya mujja mukatebe ne mba wanse chigo era se wachiri anga agendo kudde ngulunga bali kupera anga bamu ujja ujja ujja za nyuso mpira
1: tu aga tu ya mama ringo tu mlo paella
0: se wachiri anga nyumiza mboze yali aju nyumi anga lutabalo mbu ya agendo kudde ngulunga bali mutu agenda kudde nguru wati ompira ikolaiza jaba kuba mani unga
1: tu agenda bila mari ko ndi bila baeja
0: ane na ko no kubira ko gwali kwa bia bini neka kati sewa shiria